0: cabang ay dito Laura.
1: Ati ya.
0: Lugo ni Pigo ang pinambi ya. Makuwad doon niya. Pag-ihil. Bakit siya kapag abungulo sa bangay doon? Sira ka nila yan ang telepon si Sam. Siya po ang mandi WhatsApp ko kami yan. Salamat din ni Ron. Salamat ng lungo ay malam-malam ka diyong yan. Malam panjang sa tenyo. Ya, kekal pabadalan sunyi ni. Jahat munya dari mengawan dan inaharapan si kamu ni. Baik siwa di Kota Bandar Lampung, di luar Kota Bandar Lampung, di Kabupaten.